0: normal akoye bebere nya se nka megina ha meka se nige so sa no
1: my god ti de na wo ka che etiefo ene wo mo
0: mo etiefo nyina ne se ewiase no ade bia ni ho no ma otwen na antwen a na bibi nkura mu
1: no my god
0: nti ji so nya obi obetimi a sane de kura ade ne mu ansa na wa yefiri nti ablabo no se ne mpanyimfo bu be se ba bia eja obi a no enwusie obi a na eja shaase no nti sa ablabo na nkosro hu se enwusie won de eja shaase
1: do kwasem
0: nti ji so ko ba bi na pe obi obetimi adumu jana ma
1: my god etie fo mutie asema papa yi kana na se bi na ne se contact ni mwa ode okwete sika wo ye adwuma na na brabo atofom wo timin ka odi didi to na mo baaye ewurade nyankopon na meso edi wo gede fa hu di edi ama no utie ebia wo sa na wo so di akoye eye wo se apem empem ba wo ba onyankopon befa meso edi wo gede fa hu di mo daddy dia na wo ka chete fo kra
0: dia me ka chete fo kra ne se odifo kwaja japan awiye mle mu no yankopon di tumi ahyane
1: Jesus
0: ode ye adjuma
1: amen
0: enti wa ho kire obi aboa sefa awale sem efa sika sem adjuma bi adjuma sem no ma bebre nipa bi wo kra na owo sika o but o ko dem kra na kra no ontimi na o kata na ni kra no dae so a ebepie anajo no enti ontimi na kra na ade ayeden
1: achi
0: ewo anya se ahokire mu se ne hokire no ba okọ kete so anenam kura no na na ade ache ni nyina no se bibi kura mu nti bla na ba da odifo kojo Japan no besye o
1: amen wo de wo de wati adanse ya ekoso adanse etiase
2: akuma efe
1: o se wo ni utwa na mona ba se de ababara ko du bia no ewurade nyankopo benam so e de wo de ne fa ho dia bon bi de odifo kojo Japan telephone number is 244
3: 8 8 8 9 8 7 0 2 4 7 8 3 7 6 9 9 my problem am de ba ho ne se metonnyoma e wo kurom ya ye kurom kejeti ye ya na metonnyoma na me ni sister bi na etifi me susu fie ru anwo tu kwai me no de fie na jame ye me na me hwe fie ne susu obi be ha dan na na ma frɛ na bɔ na maneye na eja wa be ha dan na me kana me fie ru an makobɔ pipes abrɛ no me no de na chi jame
1: se wo de se e fie ru o de bibia ahyem
3: sa ya ahyem sa
1: wo bi we be de dan na wo na bɔ pakwa de ma no
3: me na me bɔ ma no na me ya kwa ma na me twa akyire fie ru an nti obi be ha dan sister ne be ha ye ne nyina ma ne wo fie ho fefefe sister ni chi adwae no kura nim ni ankoye se meso me kona nim se menua mesere wa da next time adwae no wu twi amesere wo eya twini ye
1: ni se ko de kanya asem enya asem bia enya asem bia
3: nsi e hono ya no baba ye kakra na me die ba wie na me call me baby se me call me baby makwa chi ma first one yaba mababa ngwe aduane kama ama me kura ye dadie chi nti afei me call 3 days time me die ahoma chi amesere afei me sorry a me mu musu e ma me mu musu e ma papa fem asɛ mini pedu nyina jojo sɛ mekɔ kwa kwa kwadwale agye sɛ de akonwa kosi adwae hɔ ne asoso memu na makɔtene adwae so akodwale sɛ mekɔ kwa dwun so mpona sɛ sɛ bi obi mponi hɔ a menko anɔ gye sɛ bi a mepa meto metwetwe meto no wɔ fɔm kakra na metinya kwa adwae hɔ na makɔ akɔ akɔ dwun so wo ho me dia nante mpae ba sesa mesoso me ba panyini no papa wo kɔ school e ba sɛe no oja e school ni kɔ ba bia me kɔ bia hospital na me kɔ a ɔno anɔ kɔ fa car ba wo to me mu no e ma kɔ me ni obi a nkra no kɔ pa pa fi te me ba na ba bia me kɔ bia mpae ba sɛe ɔno anti me de kɔ a me kɔ nyina be bɔ me busia fo tiri so mpae sɛ nipa kɔra wo yɛ me sɛ wo pɛ sɛ wo ka me to dem na me kɔ gya me ma de me bɔ ne tiri so afɔ de ba bia me kɔ bia me de nim sɛ ma busia obi a hu nka no kɔra nkyerɛ me na me te wo nka
1: wo te kɔ already so
3: radio so
1: wo sɛ wo bia dance
3: me pa chan ɛsrɛ so aputu.